Ile nganga whaelo anō e he tumuri whiwhi e o whalofa ma whātalo whātu Samoa i Aote Oe. Ile nei fō e aso fua, aso se fulu malelua, ole masina o kitopa. E muna tu tātou poklamo manui o tō nelo whamareanga lei o le tātou sisilese o mwhaifua o le taitai meis tō soi fua. Masi matu o la tautua ele nei fō e aso whapitoa. O se aso whapopo ilo soi fua masi matu o la tautua. Malo le soi fua ma le langi mata lo falava mo kinfale le fō e ua. Siutulanga tu le tuafine ia po le tausala mai a moa. Tina ya kisa temu ngaluwao pe ona masania i awuli o asu wafua ya pita yane ole fuk mosi ya vanoa le amawa ya po siya fuk i lao lao o te fatu di matua ya te oe maa lore soi fua usima ya lau fafuanga o le tatu proklama i lau lava ngangana Samoa mai le sifudulua si pa ia li tulatasi ya ona mai aileo si tautua fatawa amo o e Samoa. O le tato poklama mo o ni le so, ya e asu asu atu vai malupu enga o na nao le tasi li tula ai ua te le nau nau na italo ta longa. Ai mese le tapinanga o le tato au o le to Samoa, ai mese le fetu Samoa. Ia ma faa ngaso longa fo yo le Bledslow Cup e o na fatatia mai okoe pole ka longa le ua umaku. Ua whiala fo ia iku samu moe i din pāk wa kaule e mou e kākou mwala pisi a pesata po e fwot awa Australia. Ia si awa noa le polo, ia wa ngang kako vai u maa le talonga. Ah, mo mwesko a Australia kāle afa surfa surfitu. Anko wa kwa la maori ngafa fangu mairo marako kamana kaki kia solo inga. E vai risi ngaruwa de usu nge yasu sole. E bo umma, wa umma tano. Ae ka fakatikali risi ka runga den afai mengi Sydney. Yo ngai doro le po aye. Ah, champini le. Ya ile le ipu nga harko. Inga nga harko wa nga yusila kasi wa kasi koru. Yo harko inga ukawa na Bledislau. Ya, ole vaingal na. Ole arista tu polkal mafu ilele. Ole vaotala. Ai ole amaua tatou talo tau, talo fau mai Samoa. Ia mataurunga le tatou talo talonga sa wai fwoi pe se kako koala. Ia fwai fwoi sau aka. Mantua maua ni au aka se lima i le lua surfai tu la o oe sa o aseki. Ai a fwai ngalo wii ka hai ka oke oke oke. Ia fwai keke, nge ke uoso lau koko maurunga. Maka ukia le alu ole. Ole fale foi do ola foi ole maliu e ni vai tem o ka ke foi ke ale foi ka o ka o menga le ko su ko sanga le sika me ki ki le ba maliu mai fea ya e o su de ma ka sanga si lo tu po sto na va fai tete ole vai nga le happy

Ia unu nao nteu whaafuwa mai le tatu talfou mai Samoa. Ia mai se fo I le musical na mai le sunga ia Petiki. E matautia, matautia I a vanga le nao uman whatunwin na le palimia o le atu e matalia I a whainga malanga o le Twin Outer. Ia po o vale le whaasavili fo I e valuna fo. Mai whaleolo se ia oi mao tae pita I ane. Koe wili mai tangata sa wa ili pale mia Ele se wale leo kongu mai Ile aso farwili ntene Ole nga ala le ua whaalawi loa le Whaalawi tele le pale mia tangata uma Whainga luenga le malo Ayai lawa tangata ele fie fie Whainga malo kuu mea uma E patino le malo ae alu Alu whaisanga maumanga Be alingi usila apalai le kuota Ai wa falenga mea fapela onna Oleana o tato temi Oleana toi mawanei la walesi fatata noanga balmea Onna ole teleo ta wale mtanga duenga leo leo Olaya oi afeka wale aisi leo leo Lenka wale lako ainga Uo ola vai pasika Uo maa omo omo uma Uo nga kuku waka wale fau Yena watu Australia manusila Fenga au leo leo lae lengi lai sengi Ah, came me for the left kick. Young Alula, you cover Lulu. Oh, my name, yeah, for Jonah. I only turn on Marutelli Australia, what to a pop on for Tassel Lipa. What a tea, my yeah, lazy fate, a palota and a needy tie out. Lipa lose from Leva and for Tassi for Popo. One nation and Luan for what they know my low tatia matulanga Lua Lusulim Pesene. Ya lato palota. Coalition o lewa misia le sino fua tasi tatia ma le lusu tol pasene ma le green se se fulu lua pasene le ufa popo le sino fua tasi ya meise ya inisi na upaloka a na vuta no pati le ufa fa peo adas a ya oranga na na lusu tas pasene le uto e mua I le sino fua fa popo tas ya kako kafoi kakalo le lua pofea Ya le me falala ile ngiu ngai ke u ko malo mali leipa ya ai faila vai oi mantua o le paloka o ka ko we e a fe malo va nga la o ka ko foi ya e foi ya ku e fe ingai fo ai lo la nga paloka le leipa po le nation national po ai ga vata sa te ne ari sa me o ma wa e ma ke ko paloka Ah, ya kwa kufapenga. Ah, ujimanya la ufafo, tatatalo talonga moe.

0: isang gabi ay Star sa alas 7 isang gabi.
1: Ihahain namin mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
0: At syempre dito rin sa Down Under.
2: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o diba?
1: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
2: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
4: Maligayang pakikinig!

0: Ko toko mai pe me he putunga ia ko mea ko ngā we e taha na o ngongo tuku atu ki ono whamala ala mai e tu unga ne a te tawhika aki pe me paanga e ua miliona koi paanga tokoni ki he putunga we. Ko mahino pe me he ongo tuku atu ko eni ai whakahaba me he putunga we a ko ai leko o te koia o whi unga maha paanga e taha miliona. He wakilu, ni mamano, ni maafe tongi au ni matasin te avau noa, ne ngai aki eni ke ngai whakamole ai putu ngā we, ai ana e liko oti ka kumahino pia mehe ngā we koia e atita, ino wakai i, ne ikai ke tuku atu pia mehe putu ngā we, piko a ngai whamoni whiu ngā eni ke whapapau i, ai tuunga koia ne i e whakamole, oi ngā hi, o whio aki tonu koia pia mwe paanga e taha miliona hi wakilo tupu koe ni. O kumahino koe ongo paanga tokoni koe ni, na e whakia ki he ongo sistemi ngā we ewa o ku whamalmalo i he patu ngā we. O kumahino koe paanga e ono kilo ni mamano, na e whakia i he kuata hono tolu manu wha koia, ai lele me koe e patu ngā we ako ki he poate koia o TNQAB, Pikatunga National Qualifications and Accreditation Board, pea ko paanga e taha miliona tolu kilo mani mamano tongi au ni mataha sende wanoa ai kotokonia ki he University o Pasifiki Saute e ta ua whi wa wha. Ko mahino ba me whamara ala koe e patu ngawe ako, ko rongo kau taha koe ni ko whapapau e mea ki naua ni na usima o ai paanga tokoni koe ni. Na te whahafoki bea me patu ngawe ako me ako ngawe, ko e balopale mai he ni ko hono whakawhinga maali i koea ai tuunga ni iai ai ngahi documents ki tokoni koea whikau aki pia me ngai whakamole pia me ngai ishiu koea ne whaia e lau lea e taimi koe ne whakahokai atita. Ka kumahino ne ikai koe tuunga ni iai tututongi me paanga ki he ongo kautahani. Pia ngā ua te kau polisi o poke hani ihi koe toko tongo fulo maha waini whikau aki pia moe maumoe whakauli kona rotonga e whakawhatongia e ka polisi i he wike ko o si. Ko e toko wa wha i he toko tolunga fuluma wa koe ni ko e kakai tangata pia toko walo ko e kakai whiwhine. Tante tau ko toko me pepe me potu ngā oi polisi ke kakai oi funua ai mau inga ko ia ke owa na whakahoko ha whakauli kona rotonga ia oku te maukawa mālohi. Tēm te tā whoki ko toko mai pia me he kau polisi, ko e tuunga koia na whakahoko e ngahi ngāwe koia e whakauli ko nā, ko pau ke hoko ha ngahi palopale ma ke ni ihi koia o ki keke na mui mui pau ki he lao koe ni. Pia oku ike ngata pē i he palopale ma ki haki nau tola ka whakauli, ka te hoko ai a ngahi palopale ma kehe ke whamili oku na whikau aki tonu pia me ni ihi koe hoko e palopale ma ki ai. Tēm te tau tapo wai pēr kau polisi ke kakai oe funua, ke whapapau i ai mālu fi funua aki koia i hala puli anga, ke pehe ki hono whakasio sihanga i fōnga, e lawa ki a uleleia ni ihi koia guna wō koia maukawa mālohi, ke whaka uli foki ke haki nau tolu ki unau taktaha api. Pēr ike ngata foki ai pēr ke mālu pēr meni ihi kehe koia, oku whanonga i hala pule anga.
1: Ko e tahe maka mai le maho inga ni lawe putu ngawe mo ui ka kono ahia ko e tonga ni he timi ngawe to koni. Ka koe timi ni unau whakahoko ko e tawha ko e ke hoko tanga hui. Pe me ngai tawha la lahi whikau aki pe moe hui. O la tau pe i hoko ko e he tui ko e ni maa pe koha palo pale ma pe whikau aki pe moe hui. I e sino ko e o i tangata. Ne kau keini pe mo ki nau tolo ko e a kunau whi a pe moha palo pale ma ko e fasi fuoloa. Pe ko hao palo pale ma pio whakatatau ki li pōti. Ka kei koe timi ngā we ni ka ngā we ofa e pe kulupo lo tali, pe mi whakatoke lau ko iano usila i wanga nui. Ka e whakatatau ki li pōti ko e nau ieni o mkatu unga i e whi ngā we aki pia mai funga waka ko ia o e siasi o si sukalaisi o e kaumani o ni ngahi aho ki mui ni. Ka kei whakatatau ki whamala ala ko ia lo tangi o vanuko nuka, ko e timi ni ne fōlo a tau pia e whi ngā we aki pia mo e timi ni ki ono fō uko ia ke whakahoko a ngā we ni. O tataki mai e timini e Dr. John Vanderlyn, pia mo putu ngā we mo ui ko ia o tunga ni, i ono whakahoko ko ia o i tā whani. Ni mahina pami ki he matau tau ni e fufie mau ko ia kakai o i whonua, ai tafani. Ne whakatatau ki he ne whakamala ala, ko whakamole lahi whakapaanga iau whi aapa mo ki nga tolu koe hao tau kāinga, o ku whenga whakafaito o koe ia ia tafani ki nuusila. Ni hoko ni ke tupula ke he aloto ofe e matatao ni ke ne whenga ai, ke whakahoko mai ki tongani e ngā ue a ene timini, a e nia o ku hoko i he wike ni.
2: E behe. Ngā wei e porokawama koe ni he ngai ta, ka ko whakahoko i he weekend, mea koe ni o kui koe koe tafa, whetongi, a ngai hoko la lahi sino, eh? Afoplasti. O ko tōtaha koe ni o John Lindalen, koe koe whaitafe ni whaipoe ni, baka whakamohi eni. Fuoloa e ni tōtō whaana ki tōngane mau ngā wei, i malai koe ni tafa ki he hui pe mō e ngai. Palpare ma koe, ya. Pena ni mahi noe pe ke diai, ni ilo pe lahi palpare ma koe ni, mau mau e ngai hoko tanga hui o tau. Hoka tuke whika anō, ua bongbong, ua e whalaite, hei me hongo fulu e whi, visit koe ni, eh? E hoka hoka te tau kahau, ko tau tā anua koe ni ke mō toko ni mai, ko hui koe no funding i polo kalama koe ni, unai whai koto pēmi me he, voluntary donation me mūt. Me me avarisi he tola nusira valua whakamore, kui whai toa toa ta, kawena to tongi na nofo. Ka pai aloha taha tongani ki nusira ke whai tafa koe ni, oku i he tola nusila ia ua mano ni maafi he tolu mano, e to tongi he toko tahako ia tuku ke he to tongi ne nofo moe, mohano whaamiri mga hinia.
1: Koe lo tangi o wanungunu ka pe mwini whakamala ala whikau aki pe mwini tunga lolo tonga koe ia iai e ngā weni. Whatatau ki whakamala ala koe ia Dr. Ventolin, koe ngā weni oku lelelele i pe ia whatatau ki hono palani i. E kai koe ia pe kako ene wakai whakafo i tui tui koe ia ki he whonuani, o futokalahi au pito i tongani a kina otolu koe ia sila kakai o kufie mau ai toko ni, kau ikai koia ke malawa ke whakahoko e toko ni koia ke aki nau tōlu. O makata unga pe eni pe me ngahi uhinga ke kehe. O kau kene no nōwha mea ngā ue koe kau ngā ue. Pea pe he whake ke he ikai koia ke malawa o fuka e whakamoli e whakafolau whakafai to o ki nuusila. Pe austele e lia o kau ke ngai whanua kehe o tu a puli a ngā. Ne e whakoko ni a whea polkalama mā kehe ka kono whamana tua a whamama nahi koia mo uilili. Pe koha a takai ko ia ku mo uilelei i ne tu ufa taha pea mo sa ni si. E ka koe peka ane fra ilonga a heri pe mo nohi fwa ke ko ia palani ngawe. Ke ono ta ta ofi e fra tola he ko ia enamo, ka e beke ngai fukoutua ko ia kutupu, o maratu unga pea me he a takai. Fata tau ke kawe inga ko ia angono fra hoko i ngawe ni pea mo a fra manatua ko ia oi mo uilelei oi a takai o ku pehe. Ke tu ufa taha pea mo sa ni si. Ke malu i aho tau ngahi kolo, pe ko tau ngahi community. Ka ke ke whawhalanglang koe ke polo kalamani ko ekminista pe ko ye putu ngawe, Honorable Dr. Siali Akau Ola. Ne me hendi pe me kau whakaafi ke ke he pe ne kau whataha ki ono whailonga i oi aho maho ingani, o tau te whito ke ki nau tolu ko ye pe me ngahi community. Ko ye putu ngawe ko ye oi atakai, kai pe he ke putu ngawe ko ye oi mo'ui. Whatatau ke whamala ala koe tuke tā pule leo leo koe putu ngā ue mo'ui tuke tā fusi fifita, koe mo'ui lelei koe kakai oi whonua. Oku mātu unga ia pe miha ātakai koe ia oku nofoai, o ta tau pe i api koe ngahi community kai pehe ki he whonua whakaluku fua.
3: Ko sae nisi, koe mā mai aku nei whakahā mai kia te ki tau tōlu, ai mo oni o ngāhi wesia o ku hoko ki o tau ātakai. Me e whē liuli wakia e ā ki he mauanga vai, pia moe ka veinga o e vewe, o au ke ngāhi loto mo ua mo mawhasia. Ka pau te tau tu whakataha, mo sae nisi, o tau whili lewa ke tau ngāwe aki ai ilo totonu, ngāhi whakatotolo ku whakamo oni i mo sivi i, kene tataki e tau ngahi tuutu uni whakapule anga, pia mo e tau ngahi tō onga i e community. Ko sae nisi o kune omi e whakahinohino, ke tau lava o mātu uaki ai ngahi palo palema, whaka ātakai, whaka ono pōni. Ko ilo whakasae nisi ko toa pē, o ku kawai ai ngahi ilo, ke malu ake ātakai, pia mo e ngahi community. Ko ngahi kolo, o kia e whānau, wei ka kailalahi, pāmili mo e kāinga, ta mo e taha ko toa pē hio tau whonua. Ko e mo uilelei e toko taha ko toa pē, o kamata pe ia mei api, mo e ātakai, o ku tau nofo ai. Koe ai e tau hoko, koe kau taki, koe kau ngā aue, ka mue kau pou pou. O tau mau hawhatongia, ma mafa, ke liliu a ilo whakasai nisini. Koha ngā aue pau ke whakahaofi, ma mo malu i aki, ai kaka imo e ātakai.
1: E tani tatau ni mea hei ne whawhalanglangi koe ke polakalamani, kako i minista koe oe putu ngā aue mo ui. Toke tā si ali a kau ola, na ani whamalo ia e whingau e aki kotoape, ai putu ngā aue mo ui.
4: Whamalo atki he ofisa kolo manuka, ka mā e kau taki e kolo koe ni. Ho mō whae ngā whakataha koe ni mo sela. Ko sela foki koe taha ia e vaa e putu ngā aue o kumau pōre pōre ai. Hene whai tō nunga e whingau e aki mo e funky community. Pea koe taha ia mea mahu inga kupa mahu inga i ai. He o mai e pāofiang e tau ngā whakataha. Pako tue ka ke ngā tape he waa koe ni ki he ātakai. Ka ke ngahi waa ke he kehe o e potu ngā oe ki ono tau i e ngahi. Ngahi ātakai une hanga o ka ke ngata he ātakai ki he maonga vai. Ko anga alamea pe heka kawai pe mo e ngahi mahako o ka ke pipihi. He ko tui o ku mahu inga i e potu ngā oe whato ngai hake. O ku lahe ngahi pōre i he ngahi kolo o ka ke whaifu vāofi ngā oe. Pako tui o pau ke tonu ke te vāofi ngai tau ngā oe. He tau palani whakataha, he tau whononga. Ka e mao he kakai kotoa pe. Ta tau ipe pe koe kolo i tongani, pe koha motu i hapai, pe ko liua. He tau ngai whakataha ke toi maalohiang, he tau whenga, ke mao ha whonua moi lelei.
1: Pia ka kakata ipi tau ngahi uni o ngufala to whonua ne malawa ke omi, ke tau kau whataha i he hoani. Ko i sipoti te tau hukat ki a ipe me whai o ngongo sipoti, ai falini, se misi tu i pulotu.
5: Me he malai ko i oi sipoti. Tau ka matape me tau ngai sipoti whalata whanua, me he mara aiko ia oi soka. Ko mau mai olofa mumu i taha me takai honga fulu maa nima o fiai Major League. Ka epe foke takai uanga fulu maa taha o fiai Under 12 League. Ia ni hanga tena vutoka vevela anu koe tulu, e kai koe tolu ke taha. Ka epe foke ke maa hanga la venga tonga epe mo vei tongo, koe taki poini e ua. Koe va inga koe ia folaha pe maloto haa pai ni tolo ia, pia pai lewa i timi koe alongo teme te takai honga fulu maa nima. I he fiau hia Under 12 League, e koe fiau hia nia o kuwa inga tui fio ai longa i whanau fefine mo tangata. Ia ne poko i fukai i hate hiu ia longolongo he kai koe tolu ki he noa. Hau kua kia no tau whare ia tataa la paha, he kai koe nima ki he ua. Malo hi poina vei tonga i he Maurice, koe kai lava te Maurice ke whakakakato koe ia vai ngani. Pea toi malo hi poini foki mo folaha ia i Talasiu, koe kai ke lava te timi koe ia Talasiu ke whakakakato i vai ngani. Hoko tai pe ki hono poko e nafuto ka inu koe tulu he kai koe wha ki he noa, ka umaa foki a hono toi poko i he hifo ulua ki ia a hifo ua i he kai koe fitu ki he noa. Koe fiahi koe a hipo he lala manongi, pe fiahi koe kakai fifine, ni nau pai koto ki nau tolu ia i wiki ku o si. Na e toi tuku lolo pe tim fafona si e fuku he tau tahavalu a Tonga, ke tim si e fuku he tau tahavalu a Samoa. I he nau wa inga hono wa, he nau tuot ki nu sila, i he kai ke tolu ngofulu maa valu, ke tolu ngofulu maa tolu a niaf. Neonga ulungia koe ni a Tonga, ka koe taha ni a wa inga fe pole pole te mo fahalo mamata ni faha ko koe he tau whanau o taki i mai pe ia he kapten mo i kwaka ko ia ka koe peka wei fika fitu ko ia Tonga atu i moana tai na e ulua ki fotu pe foki e Tonga e fofoa poin ke papatoi kai mea tatao ne faha ko e tai ke taki a Tonga koe fitu ki e noa Samoa ne hangi u fitongtongi e pia papatoi kai ia i he fitong tuki mai e Samoa nau tatao ka umafako no tarifa foki te Tonga ia e nau tatao no wa te mihe nau reo kolo koe ko amanaki soane ke taki a Tonga koe taha ua ke nima Samoa na e ake mai henia Samoa ia na faha ko hatata ho ko ko etolu ke na uta ke pe he malolo ko wa fa ke ta wa atonga fa ta ke mu na ikuna e pe va ingani e kai ko to mo fulma valo ne na uta ulungi a pia ge tim si fu ko ta ta valo e pa pe ria ni anu sila ya to na ke ke ko si ya e kai ko pa mo fulma hi va ke no ko e na va inga fa ka osi pe mo tim si fu ko ta ta valo e kala pu ko ya tala na ke ya to na ki ya o e ke ne ya me to pre anga ko fa fo ke ke lo pre ki ko ya nu sila e na sa ni ti tonga ko ko shenon fu sel ke na squat ko ya ko fili fili ya to e fe po plate slow ye ma na ko fo ke ke na fu sel ke squat ya lo pre ke ri anga ne va inga fa mu mu ta manu sela ni fai pa mama ni aga pulu ni oni ni fa ko ta wa fe wa tolu ki mu oye pe ni ma va he tu ki sia pan ko o si fo ke ni re pa kon tu le ki pe mu ni kala pu ko ya mi sia pan ni to si pa pe lu bis pe ko ni to fo ki ma ya ki nu sela ko ni fo fo ba inga pe ni ni fo ki ma ki nu sela e wi ke ko o si ni hanga to ni ti me testament ma ko ve vela ya pay of plenty o to o ai pe lo to ko ya fa ya ko lo pre ki te ready o ni fa fo ki ka fi sel ko fo ma ba inga ko ya fi sel e le pulu fe fe ka ba holo holo tangata ko ta ha ya ma aftau ne puli pia mole me kau fawete koe alopere ki e nau tua koe ki South Africa e mahina ku ose. I aike he koe hipu koe Black is Law, wafe wano, fahau koe no sila pia mo Australia. Koe pa mwemu itaha pia me malai o isi potei.